ta te wa dum dum jang ri ba nang ha ra cha jang sing te lut nang rum jum jang ri ba adin ade ra cha jang sing ri ade ada te tung kur jang ta cha oi oi oi bun nang lun ha

apan angkan ya abad kam cingko rage rak cingko kau segi a we tengkur cing tak ja we ada de tau kemu rak we we am nang sing tau de ja rak ya te oi au kemu ad odang basirat ke de mangki adi an konya dam satang ko ngor atet nai wa pinang thau chirat yo de mangki ilun an o nang sing tau de chirat wen rak an konya dam sat sing per ngor adi o an nak tenyai om bot o sum tot om dong kuang a oi oi tet nyai om bot dong ba lun na sum tot om dong nyai a bang huang tal nai oi e hai rot oi bo da kung sum tot i wet dai bang i a bang huang tal nai oi e ko rot oi lun ta de sum tot e tae muap atong ba oi arat ho cukup kraus sigi ade panjaduk sun mun apan jaduk ade sun win ala ka kan lung ko huan huan ya i hoi ai yo kom rot be wang gi oi arat ho ta de pan pup nel sun muan oi ho sinh muôn dân chim cô chẳng lỡ hoài ơi ơ sĩ cụ tí chẳng chẳng khảo áo kim mù lo phơ hoài sợ phê chẳng áo lương nhỏ y lút ơi hơi ơi chặt phải lỡ viêng ạ đi ada de bu